kinao nane manunang juan nao tema nunang juan ikaksak mga bisit yung manipituin ng mga